0: metakosa go sena ko se wotharlana na malele wiwa sepona bana hime wira watana na bana kono wokana wora thana minuto mlo ko mararo mi thana mele mo radio manyo
1: o ke ka vovo sta cozinhar hoje
2: mais sabor mais sabor
3: mais vida
2: mais sabor
3: mais vida
2: e tanto amor.
4: Era muroa kutakuthe ani muneta dino ninno pathani mamukumi
5: muroa khala wira ninkela wakhela mushukurana khaka wani bo kimphavela wetetele onye mosayore ra wahiyo masumerkatuno franco khale sisapoyo wata
4: mahawasheni muhina apeani musi waitapu tanaha pa franco ani phanyaneya topu ntesi sapo niyo khoya waphanya
5: Ita apu thana hapa. Wakaleke wira no musivela.
4: Ayo maapara. Iyo ya sokwe ya. Masi sote posiva ni ukiti mana. Kinoro uoshu tihano tokiha.
5: Kihiwa sara. Kinoro mana niha.
4: Mukiroro mele miyo. Maaparaka. Awa noro siveliwa.
5: Nake. Olelo kape ye muhusa ita aputana hapa Franco.
6: Alima.
7: Ayole la kereru siba panchene.
6: Kino ototo pelani. Mohana mkila kulosaka olwa oya owe minu kwa hawa. Iko hasi nchene.
5: Nkirelo shukuru nake. Nikutoka thi mpie salama.
3: Nirento kohiyo. Mukale no yoya sosiva ni mirero lo sokwa ni mukale ote liwa murima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.
8: Waisa.

0: mpatani muniwa. Muahirie anamane etuelaka watamelano opuru iri itomata samalushu. Okala wera, omuhi ya mwana otuelaka ni opuru ndupanyiro malushu. Wohi kapeliliwa, tiwopiha vanchene na wakala okoromelaka opua mpaka tokushiriaka okwa. Mwakali hii anamane, wara kamelako opuru ndupanyiro malushu. Wakala wera unukumirila, osari ya masi hata odotowa. Mukalihe opuro yowo ndomajira malushu, ojipa. Mpatihe ikaruma isi ntuelihiwa, ibrinketo, sijaka malushu, variari, wa ikaruma mosa etukiriwaya. Ikaruma seyo sentuelihiwa, nipanye ni malushu, kiikanle opatuhiwaka, esiverluene wa malushu ni. Masiayo, muhinamo ikaruma emosa etukiriwe, ntoko yeti herio ipakilaniwaya. EDM, omalelaka mvirikano wa Mosambiki. Mpatani muniwa, muhitopanyere ikaruma seye sindia malushu, opuro umosaru. Okala wera, ikaruma seye sindia malushu. Soto panyeriwa opuro umosaru, so okala okormelaka sota kala, ntoko opua mpaka opieria opatamoro. Ikaruma so ikala oratene, sino bupiha mukalelo wapi natamu. Nave makata ale anivira malushu, oesuwelenya okala waya, tari mbupiha mudu palesha wa mukalelo anyu. Siso, akala okoromelaka, opua, nakala to opata moro. Paka opisheria, onyanya ikaruma iye sindrumeliwa mpani iliaka malushu. Otata tata, ikaruma iye sinfanyania mpani iliaka malushu. Iriene, nikatranaya na malushu, notopanyeriwa. Tore mbubiho mulu pale. Muhirumele ikaruma seyo, senja malushu. Okati, mpanyania ni murapaka. Muhakumve, opavelasa olukiha ekurume mosa enja malushu. Mohana toko, okumi havo, wa malushu ni. Mukale ojipiha ikaruma seyo, muhakumi waranteliha alampata. Waranteliha alampata. Ariene nilo ni malushu tiwopiha. Siso, wakala okoromelaka opua wa malushu. Mwajipihe muhakumve. EDM, omalelaka mvirikano wa Mosambiki.
1: O que que a vovó está cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor, que tanto amor.
4: Ei, Munira, nyu itelego nabe.
5: Mukiswa mhemulu palia ketu, miyo kapavela pahi usuele sheni hiliwa mhusiula.
6: Korero siva.
4: Nkino lela ni siri sao. Mukumeva hii.
7: Mwala netu, ngarani wa mirava. Miyo kinimo usueli hani mirera lo sintunea.
5: Eke kai.
7: Ayo, eke kai. Nerele lo nioja orera, Yohana ubahaniwa.
5: Kwa shukuru pipi, uroka la wira, amu harakarimu emelela, ninokana na mwanewani, ikuha ikina, nkinona mota wotu mayoja nkitimani ya mwili, wawika avahase. Masi kihiwa wira muhano, muni nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
7: Siokwea. Kinape yoja yoke upanya niyo siva. Niyo singisiwe la wihana wira yoja saka so siva siva. Mtoko mto njihero. Ehopa ikiti nakala ehopa yo uuma.
5: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo fukalo otumaka.
7: Isote pa orere la wikumi. Namu sote na kado ojaka.
5: Ni wunke lorate ene. Mugishuti hewape ya sisa pipi.
7: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila ulaka toyela. Okatisha ni malinha yumhilile oja inu hele kumi.
5: Kinuna wira wika ni sumana.
7: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa muhusi mosa wehopa yu uma mira vola. Mubahe mwati lo orere la wawiena. Akuse ava hamu araweni anaweto.
8: Mukure hopa yu uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufaranku ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpenda.

0: Wishin liha wapakili kasi muna mwera mwaraka sheni ile mungiri hanyo. Munker lo vela vela wenno hoye. Ina kume sutuwa. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Nkaha yansina.
1: Vela ele brimona riyoke.
0: Nkaha na mulbali mahiku manchene.
1: Manchene waka wakani mulbali aka.
0: Ayo.
1: Mm-hmm.
0: Epuli na ipi ayo.
1: Kula wakira suri alipona hamwala.
0: Ah, ohali baba.
1: Oh, akalam amanle.
0: Ayo, konsu wale ya?
1: Oh.
0: Mweri unawa mwele ke pahin? Amule melaka?
1: Ayo. Ayo, ni yeru na tulama koso.
0: Ayo. Munda.
1: Pati?
0: Mahiku siya lala, owani, wana riyege uniru waka haivale ya tuwa matole lwaya?
1: Ah, pa, kena no tuwa kulele yela, kena no patula. Kena mwale mati
0: ofo. Ayo. Hiku nato ropana?
1: Natoropala
0: ni era ni ntulela kama tioko masatu wandi wandi leli yana mane ya uira lulo pale
1: walela walela
0: ayo
1: eh
0: ya pelele
1: ape
0: yo kale kina kuba
1: hari ke kale kina ko soke na ala le au hi yo hi ya alu mi ya vintiko
0: ehe
1: ape ye ekoto
0: eka
1: ape ria o kaputa le kato
0: ayo ko shukuru lambe.
1: Tá, muito obrigado.

9 horas y 55 minutos. Ema kuwela ba nthuna o malela ka baba nya o khuta o ka thumuna o khala o tena shirika ha mitheko sa radio ntana national wo wi mkhulu pala mlapoli mo hone kero holela mera malu pale sha ani hiku yena o province ya Inhambane o iwo onde phanyeni yawe o khumelo iwo ra so pa tshe ba si suyela

0: sene wohikalani mahosho mu eita enirwa mamusewe onikuma bakari yako orwaka Edward Mojane.
1: Masaka ankunaya nenacho anamowani maruelo ibaru yokariako ni Edward Mondelani wote pasachinane ukati weita umahaku anua ala masakala anahala umala hala ya utekia mitato mili chihala ulutani hanya ibaru nya ucho autipelia nchana maluko wapachira wachira utekia mitato mili myoloko mili chilutani ha nya ibairu nya mitato chomili chihala ulokela mieri miraru utekia waya kampa chitonga chelawe uholeli liwawe hachitu chote katekia wa konsele munisipali opempa Abdul Remani Mipava.
2: Porque essas duas pontes no mesmo bairro, na mesma zona?
1: Konta isiane mitato nya chomili ibairu imocha yeyo ni izona imocha. Ila ikanle iparapara atu enchi anviraya. Chakalakawire iparapara chulu palenyo, chuhocha ria venchi. Na kumaka ibaru simento wira ni pie mpanta uomaka, ipiro chiripi lipasi. Na sochana chakalaka ipiro taru, ikanle pila. Ila ve kachaya, inanutani ha ibaru taru. Na chaka ibaru Edward Mondelani, Josina Masheli ni ukariako. Ni ibaru nya chotaro ni hana ato opha ilufu sithini. Ifaita irnaya ila iprojetu ila iri umalama liha itafauti chinona niya wapiaka ukati weita.
2: Kitemus, kitinyamus aki interno de travesia nos tempos chuvosos.
1: Uonela wa sakratari o bairu Josina Machel Salimu Inventa. Utekia umithato nya ikale ito yorera venchi ihala ukavihira unwa ibairu.
3: Nós temos nosso mercado no Viani até Jovem, chegava de...
1: Hini hana ipachari yono Viani. Amava no enchi ya hopiera uhia nteko uotu mihacha latu ohikalana iparapara. Kayarina manana ovirana mirinti chaya miungukutani.
3: Seu produto comercial.
1: Mpante nkina anamawani obairu ile akohakoheni Radio Msambiki yinre nye mitato nya chinahala uhukula usilili uhuva wahuvaye atiana erukulu ni urimya cha pusia asana wapiaka ukati weita.
4: A partir de hoje mpakele kaliponti nere la katomo ahava tuva ankala nirukulu. Mapinko shepuli rupaka para wadhi hava en problema seri.
1: Anamawani wakina obairu Josina Machel standi opempa ukam delgado ahimechaka ifaita chihala ya uwana na mitato chomi ili chamalaka utekia.
0: Mnani wiriana miwewi atu anikane la onunga o distritu yomusuril aniveke la wi sajeri huwe mireche mpuwa ma esentru ya oheru wa sa okumi ya mapuru ale. Wi atu erumeleke kabiheru wa kasa okuma ya melu na ikale.
5: Ama holi la amawani mtetu ulumpu okisora wa mhipiti wa provinsi la wampula anniveke la wajiriri wa mitali espiritali ya mkulu triyole wapawelo kwenyeheri ya wira anakapeli wa vanderlaya anamawani. Wamvanelo Radio Msambiki mahole la amawani okalregule olumbu osuweli hawira mutekola amu kwenhera wira anamunjene anaya murete nisiso ona kwenhera ovukulila muhawo iretra ihindribu nherya mkulu tuyole e provincia. Abdala Atumani regulu olumbu ona himya wira mukalelo amutete nime ondo nihere orayarelaka wa maha unu heriwa espiritali, masi enikaja miha, maha wazo luwana ni mitali seyo anamunjene, ahempanya ya wakala usora erila, ya pia espiritali ama wani mwaya.
6: Kaadeke la wira kuver nula, areforsa di medikamento para espiritali no, anama wani, nipanyeke, atu utene, nirumeni, nirumela uwe. Ko, mashi wapia toshtia, nipanya, mashi toshtia. Terestia mpanya to
7: Romala
6: bana ya wira mireto yekatingwania kwa niwe riaya numero naya.

0: Tiene Marakempa.
1: Radio Mozambique.
0: Onoti.
2: Onoti alu pale Radio Mozambique.
0: Sinani mwere kulutusheni.
2: Mwere marere no kasebu.
0: Nkahaya ke marere yo atwe hile liwa salama.
2: Marere la salami linjema ni hile liwa pahimu brede
0: ene. Sinanaye. Marere yo atwe hile liwa salama.

0: ala to ko ni ala pi ala ka he ki hali
1: salama ga e al radio
0: no bakam bakane ni mwiro win sina
1: ke mwiro na paso na sele mwa na mare a ke ro si ti sol tsaka ba ke no ka kula ba la tshi ka ka
0: ana o thekula ba
1: ba bo na iwo
0: en thekuli o ira ka ne irwa ka ne
1: mo mpa ye ti sol wa ka ke na na ntego ka mpa ye ti sol tsaka ba munna
0: ayo ayo ayo
1: Enai.
0: Maseri emi ula onipia saisai owani yo.
1: No munu no pia sane ne wana khalikuno na paso nno.
0: No shukurela tokwene chao chao.
1: Tambe kwa otapela.

ya le hino kati nawo ni ha koma sa baba baba te bale ani reka kir we heria kamale liwela.

0: Akala rung holo ara mi ponoti.
1: Hello, badi ore.
0: Ngaya kani mwe rowu insina.
1: Ali kage jere mwenye.
0: Lape?
1: Ali chie kage mwenye.
0: Vakani vakani, ani mwe rowu.
1: Kabu tle kato sato di pempa.
0: O kabu del gadu e poma yo pempa insina.
1: Jina Asani.
0: Asani.
1: Pempa no ii ni no pu hapa.
0: Ono pu hiwa, on ni pia ere mula.
1: Ono pa sana fene, atake ni riri festa.
0: Ayo.
1: Festivali wimpi, misera hapa ari wongwo.
0: Ayo, ko ayo, ayo, ayo, ayo.
1: Ritu, no konaru pia baka ni ritu, brai otene we.
0: Aria atuwo.
1: Aria atuwa mpedi ya manu karibu no, oriria.
0: Kuuu, teivelana.
1: Tata, orizio kure ni osie oviha.
0: Ayo.
1: Ritu no ilelo, melo, baka nroto.
0: Masimu kale lo, tiwore erila tu, ani tuwela sana u.
1: Kaninone, okume oviha.
0: No shukure la manu, no shukure la chau chau.
1: Chau chau.

0: Pwede. Kahit kay Hali. Rowel. Tuge. Ponoti.
1: Ponoti.
0: Nsinani mwe rowi.
1: Dira naga kakalish tu tama sugu mwe rowan antirano.
0: Owan wena antira. Eriye muni pia sa isai.
1: Eriye mi muni nanno maluwiro mwe rowan apakawa.
0: Eriye mi ule.
1: Ai, numbala pena wan.
0: Chau chau.
1: Ah, but

0: sai
1: haka ita kuma na ihale ihale
2: ile mun bale ka wile liya
1: ni me gile liwa an mun rababe
2: mun wana matu mun bale ka
1: oni pia sai sai radio wana matuwa
2: e mun bale ka kon kalo ka o kire kon o corona me chiliba
1: ni matu wele ngaya kan sina
2: onezi mujuli
1: onezi mono shukuru onezi mchau chau
2: apo ko jure mun bale ka.

0: pimpena uvivo musewi okimpeno wa mika bayo terna ruwani yiolani ah mwa munna kokhala wo virikano lelo oli mwinku horu kunuwelani akwinyu tena mwareya muhanle mekinyu manwa himangu lelo banywano muhona ohilele abanyiwo gira nyari kimwe belaka directamente na mera bakeneria nebabo nde Nada liwa, ela po yothani kata mo thwara no muhima awe musulu awe ana mo ipela urgalo ayela siya kontaka ma iteposi
1: ya wipela tu kahuire
0: ibon to mo kohan wira para e parja ka si e parja ka biki mpiaka e parja ka ya influencer tamena thwa ke nanjibale so bir comportamento ene